nkombo maboko makasi fiele ya mpamba me azana nini eloko te na monoko kakasi maloba na mitali pe na tuni na nzambe ngai mpate na yo

Liwela la kina mabele ndi koseka Ekatana kina mabele Waneza ya yemeye Mokolo akotinda nga kusuwa yo Nakola kate, mokolo te mbulate Lila kate Papa wana simbi moto ako mande kolila Ako mande kosambela ye bibi bili ya loko la poche na ye Yango wana na mukili banunga Liboke ya moninga basombe la kango kwangate